0: Iberia или Radio Samoa.
1: Ole wa lusul tasi milu teu teni le itula e se fulu malelua fenga ile tutu umavai ainga e ama fenga malo longa o le divai ngole a wuli a musika e taito lua ma e kanga le fi e kanga vuile ainga nga a e sa le kanga vuole si le lanja

su fumali o fa taima tala le leima le pese wa fa goina salamo e tolo wan to ile pol kala mena ole a ritole on la mole de ya so for wile e mole de for ya so buli to ai ya le nga nga fa tain sungal fa fa ya pasta la fa le copa ole assembly of god in lanu so vai mole on a south for you while the time to wala fa le nga nga le nga to ile so a ole de for i ba ya so a to ole taimi ole wan to is fumali va mi rute on a tale ole chula e lua

0: Ole pora kala me ole nga ngai fo faiwa malai a tawa sa vea I lunga ole Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona ole te soso ni mai ole Pacific Specialist Healthcare. Male tonga fitia ole ngase ngase ole fatu. Male ngase ngase ole kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuba. Ile atu lu ofiti. Asi asiane ile upeka ta fai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj. Ole pono kala me ole nganga I fo faiwa malai a tawa sa vea I lunga ole Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona ole te soso ni mai ole Pacific Specialist Healthcare. Male tonga fitia ole ngase ngase ole fatu. Male ngase ngase ole kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuba. Ile atu lu ofiti. Asi asiane ile upeka ta fai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj.
1: Radio Samoa.
2: Lewa tu la maile tatu temile wati le leva ino la fiati luus furumiduto na tale ole fitu. Ya, tale tu la fitu ole temi masani mole toi fa salawino tatu tala mai Samoa. Ya peone fa fonga ye le taon le valu le taon ali la lingata furuli tu na sfumale lue le wauli. Taimi mun mun mo epe atale tu la fitu ole nei fo ya fiafi. Fatalo fatilungo le tanto por kalame Peter Stowe si lungo le tanto YouTube channel malo le si fumurwia Fatalo fatifo ya afwano tamali ifo tuwa malo si fumurwia fatel fatasi mai Se uso ya le vaupono pauli yoelu unga po si fumurwia uso fatel fatasi mai Sina leo malo si fumurwia ilungo le tanto YouTube channel Le ngata fo ilia sa sali tulima si fumurwia fatel fatasi mai Tanoa itala lei atawa Samuelu soi fumanuia tanoa I alofa atu faftel fantasimai ile nei fubanga la fianfi lengata folia tina nga wang pa nga masani o litanto por kalami malo tina alofo le nga lulue le nei fubayaso mao liko yese tu solo ya soi fumanuia alofa atu faftel fantasimai ile nei fubanga la fianfi malitanto musika mole manava o le ngaluema

0: Samoa.
1: O le naua am faiona whaafonga le tātou o tinu ui le tui whaasala la wino o tātou tala mai Samoa. Ia, pei ona e whaafonga I le wanu I le ngata whaelos furuma le lua I le wauri. Ai mo oele nā sa misi mai te mina. Ia, whaamu mo lewa e maua mai le tui awi nātou o tātou tala. Wala ma fu I le whaafonga o le nei fu ia fiafi. Ma o le taurunga fu le nā o le newa yaso ma le nei yaso faraile. Tātou tau pule I le ola malamalo si mai le atua. Tātou te audia le tāo le wanu li tāia o le asunga fuor vea so asau. Ole atu e mawaisation o whapoponga, tātou tala o meolo o tutupu I laufanua ole tātou watinuk. Mana ia ia, tātou talo ni ia fifile fatua au whaalonga tu lewa au mai unga o tātou talonga. Ia lewa sila fia umafu ole tātou tinu uye I unga ole tātou tu ngā vaapi o ne iai. Ai mata inga tele ia tātou talonga lewa matau na whailo maile ne ia fia fia maole taurunga fu ole nao a ta longa pe ona ye ye fa longa ina le ono sumar fa te usang ole ta to tinu ya le wa over ai tu yai le wa sa lungo ye ta tu tala mai sa mo ya le san pindi ai ole au ki rikiti ale ai new sami ya pe ona ye ia ta mi sang or ki rikiti ya pe ona ye le va ya sona se ma va ya tu nei Ya lo nowinga sa su se mpini le ainu sami ya malitani for le vao mai siri. Le na mai ai ya wa sola ia ainu sami malitani mpini or nefo I tausanga. Ya le ngata fo ilia o teine ole ia vai ele e fo ule talonga. Ele yese au watama le ia vai mai tangu na manono. Na ole au watama itai. Mai lava I lava I teimi. Ole laki a ole a malo ai seisi au ile au ale I a vai. E o o mai le so ole a lava e tu mau ia le seumpin. Ka ilo ine te wai seisi ta mirsanga sa le au sia ia le au a teine le a vai seumpini o le kivikiti. Ia ai mo lava I teime o mali temili nei ole a lava e faa wau le le leite lo le au le a langor kasi le ole au a au ai a vai mai tanunga manono au a teine a. Mau popo I ole au lea. Talu mai vai te mia sa whaafoe ai ele whaletua I avini. Ia o le whaletua rasunga le whaafianga inga I alale peteru. Ia maniso I lantu sa te mawhai ele au. E o mai la ilia so. O lea lava e ave ave a ile le leio le au. Le ngata foila le au lea le aini usami. Ia le ngata wa yeifo le tatu au le aini usami nei. Io le masani ona awaita milusanga alpinka. Ano fa sa mo moni ya male telo isi ta mir sanga le fa nga solo ile time yo le January tu sanga umbala ba olo ye fo le aule ala ni sem au sem wo ese nga po nga po nga kil kilo ko ile fa fa nga se un pingere ani usa mi sol maka ukio maka ukio ya oise ole langona fia fia ya ina ua mahe ale tau tinga sa ya alo faiva tu ye ya tama fa na ole fio anga le fanga Ya manisi nu tutua oi. Male tau singionga pe ona yai le kirkiti. Se eoa nisi ta alonga. Arka alonga nge ur kirkiki langa yai fo ia ia sao le ta alonga. Ya e yai la nai yalomta mafana ure tatu atinu nei le malamulama. Peitai. Ole fia fia I le ta alonga. Wa amatai fo yona lanto ilua le ta alonga mo na tula fono fatasi yai matapu ure le ta alonga. Ya pela o neil se mpino netu sanga. Ai ni usami ya mai la fio anga o le fanga. Atasi ya ila male tulanga lua tanifol vape sawa. Ya mai sili ile motu tele sana fai. Ya male se mpini o le awa tama ita ile avai mai tanu nga manono. Ya matulanga napi o ne yai. Tasi ile siva inga mana ya le wufalungo tu mwa matano tuwe fai ila le temile ni. Kwele ilo panalwa kimisa anga ka ile. Fai karkele lopo fa nga solo pia kala pufuso le tanto tunu o Samo. Ae, elei loa po le mafu anga lea ua au mawai Samo le anlo leo le tanto watinu to le tai te vetua. Ono le faa maopopo ino le faa nga tamo le fusu. Mana ye tele, lela faa lungwa tuwa ia alo faa nga solo na ye tanto fusu anga masalo po fe unaniva ya sopea. Ia pe unasau ye tanto tala. Tulanga na ia tatu talonga ia o loo faanga solo mo le tatu tinu o Samo. Ia uli masao ia tau mawhainga tuoletai te vetua awa ia le foilele fa failele ino alo matama fa na wole tanto tunu di talong or fushu anga ya pe one yele ne vai tem ma nga yale fushu le coupe a ile ile maya e ma wele coupe a ya al melo kelen ka ko ole le wang yao sol fanga le wang yao sol fanga a ya pa nga le me ma wang ar ka wole ayo ka ko a ya male ya ya sika ko me ma wai a ma nga yale ka male a sia fushu punga ko ko ole maya a ya ai lo fia fushu ai malo vale solo de kaulanga ma malunga lo so so mira wa ki nga ka linga ki nga maka a ai ma nga ya na le fia fushu punga ko ngo le mai fushu nga a ka e lo maka ka e ko i malo au vai a lai ma wasi nga kala a al mena ka ko o so ole le fia fia lo le fia fia ya va ko fasa mai lunga Facebook a le fia fia va ko ngala bo fasa mai kaulanga a Ya eu mangi, le ima se kupe mawai Maia kamaia, maua lele yele kala Tatu talala na maisa mope, one yele nevanga la fia fisesio na fapoponga Ya ile taole valu ile aso ngafua Sema le tatu proklami sa vengen tatu talole tower Ngata ifale marika leno rfainga faiva Report ya mara ufisa va aitau ya ukilani Ile aso la vaya se furu male ono tikirilo na malulu Pe ona yele tano tau mo tatou Se furu male valulo na mafan fana Palasim timunga mo tatou Mai lama fo ile tayao nisio vaenga Ya a ole neifo ile afiafi Pe ona palasim timunga mo tatou Ya ukilani Ya fa aso lo antu ile aso a tayao Aso a tayao tu maupelo na malulu Se furu ono tikiri Se furu male ivalo na mafan fana La fa pena fo ono palasim ne timunga nisio vaenga Ole tatou tenuse iye pa iye le aso sa Male tayao le aso ngafua Sao ni sofa nga malanga mo samo Olo fa ilo mai Palasi timunga mo samo inisio vaenga ole tato watinu Elo oilonga lava ona yesi tulanga ole tala Leleimo le tau samo pitai Na ititi lava sinde taime mawesi na masele Ele tulanga ole timunga pi ona yai Tele lava foi ina panasi le timunga Mo le tato watinu pia fapio Na sao ni sofa nga malanga mo le tato watinu Ile nefu vanga ole afiafi fatasi foi Male fai ungo ole vayaso Luas formal valu tikiri lona ma fanfana Ya lona maruda wa imo tatu Lene vanga le fefi ile Luas formal tasi Se male tatu wa talo tatu Se vanga ngata ifalo tatu Tinur kale na fanga faiva Au kilani se furu fitu minute Tas furu tayao Suar ngata ifale mo au kilani Mo mali atu toru minute Tas furu ile poa na nei Ole ngate fale one hanga Luas furtasi minute tali tuna tasi le taona po Por vaveo na po Na pe mal ngate fale Luas furtoro minute tali tasi le wouni andarila Ya na sua mai yei ngate fale mo one hanga Manto ne imanu kau valu minute tias furma lua ile taiao Ya po le vaveo na po Na pe mal ngate fale Luas furtoro minute tias furma lua Ile a wouni andarila sa tue mou mali atuai Ngata ifale o manu kau heta varu minute te asifuru malilua Ya suwa ngata ifale mou mali lusu toru minute te asifuru malilua Ya mali nofanga muri wa ipi itile failo mai Ile se furu fa minute te asifuru malilua Ile awawuli na suwa ngata ifale mou mali aturupo ananei Lua asifuru malifa minute taale tasi ile maveao Fale tonu tulangar ngata ifale mou tato ile so Fiololo tayao langi leile asusa Aso nga fua malaya suruloa le failo mai Langi leile tulanga ole nga teifale mo tatou Pe ona report ya male ofisa va aitau ya ukilani Se va ingana le tano le tau mara nga teifale le tatou atinu Report ya male ofisa va aitau ya ukilani Fa nga solo yeyo fufuanga ole faiunga ole nevayaso

0: O mana mi e oe pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no fa na upo anga luengu. A faya lau tali ole ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E yaila na laisene, ma osilia ma le se funu ni ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani yai Ken, ima ta upu tau fe malanga a inga. E afia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga yana ele Facebook, male openga te failangi I molimau. Monisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi limatasi, o limba.
1: Sunga, o fenga fa kau elo kava le fong maunga Max Ila.
2: Senga uka amilo yau kilangi. Mo koe foi mai lava I Otara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa ukava. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala advai aso le kokong.
3: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness ile na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala ang lole Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le luafi tufa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
4: O se tala fia fia le nei Samoa wei nei si tautua ma se aunanga family loto mai le kampani o le city car po atu si tasi dua lua Lincoln Road Intercent te maua iai le tele o tava la poa ban e ho foi tatu tava le laiti. Tadia foi la tofa le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. Ama tatu li lima se lau si aga iatu le lima afe tala. Te sota I mai iurungia pita perenanto ni numera o lua tasi o mo le walu fitu lua lua fitu lua. Pe ai manaumia se tava le fau molo a inga I le tau malulu. City cars done and said.
5: A te eia fwa mua. Te ei tutono la lapisi e la foi ai mea ai. Ai leo le pini lapisi maa sani. Niangai le ai mese vaenga o mea ai mauna lapisi. I fa ama umaua. Tāma ki tūruki, all together, all

0: Ya, tu ina tuwaleta maa ya pauli, na mese talo ya pauli, na foyalu. Ewe na tuwa uya malifanao, ya na mese talo fa malo longa ya teia. Ya, mese folitino le atoto wa foli malosi. Ne ya sole usu atu ingaluenga, ya umo foli mayo fulu. Ya, tu ina tuwale paletua ya pisila ya Australia. Ya wau kaili fa malo longa le tuwa ya teia.
1: Ya.
0: Ya iliaso maliaso. Ya tu inat foise tasia uo I ole falifai ngaluenga. Eo leiki longa ingoa. Tama ye tulo na fale. Ya utafa ole. Ole fale saa ele iloa tatala na ufai e. Tatala le faito. Te ufale le fale saa. Oia ele maa lo longa ole wanganga. Pai ele tua le vavenga ya tui. Ya tu inat foise na uo tonu ya ole li. Uma liusi on tama toi oia mana yona uso eu ia o leu toi ia o le mana unha na tu na tu le ia fia fi mana o pa lo lo lava
1: malo se loto ia le ali ia wa fa fonga le tua yo mana onga sem
0: hallelujah
1: ya la wa maya la le upu ale tua ne ya fia fi hallelujah le close fa fa yo pestolu ina sta lo ia mo ima so foi ina ia fa va no mai le tua se fa tua ole upu mo ima so sta utala tua ile me lilo e winga ya kristo on ole foi wa no no tia ya hallelujah wa sila fia le tua mana wa u malava na e na e sta mai ne ya fia fi ole asta wa sulu ma le tua hallelujah tuna tu le Ia le tamaya pauli malefana wa silafia wa tu ua na le tamaya malefana wa fai malanga le tinai le langi vi ia le atua le fai ngofie le fai nga malanga hallelujah le tamaya malenofo alo ya mato tu inatu ile atua wa waia fese lai lava hallelujah ote le tuwa ote wa matua oti hallelujah tu inatu foi le tinai ya pisila hallelujah misipati au sitalia tamaya wa oyo le atua fai va venga mato va ia lo wa fa fine I lo fai va venga ia te ia tele po po ngana ma wai o ia ai lo va ia lava le mata ngo fio la wa fio lo e fai va venga lava ia te ia wa wa festa lai lava la nafion pa ia o la ua nau nau mai o ia ia te au o le mea lea o te fa aola inai o ia o te fa ama malu ia te ia fai mai ona ua I loa ia lo ngoa e se la le mata ngo fio le upo al peo festa leo mose a fai mai ona ua nau nau mai oia ya seau ole meale o te fama malu ina ya teia ele nga sa foi ya seau o to tonu o fale faina luenga haleluya haleluya o ia festa lai lava ole nei ai se fa longo ya upunei ma faia ia e fatu saina o ia tanga te poto faulo no fale lungo le papa to mai wanga pesi mai matangi ai lepa u lava o wau fa vai ina I lungo le papa ai se fa longo ya upunei le faia ia fatu saina o ia tanga te valea faino no fale lungo le one one mai ya Cho mai wanga pesi mai matang o na pa uwa I lea fafistai fafistai ya te oi brother ilo ilo fai va venga malo tatalo mo ila chou nei ia o tato tu inatu ile tuo wa waya fista lai lava tuo lua tuo cholo tata noi no suapa ia I fatasi mala wafio fa manuia ya te oi ife au mangaluenga ya a vea oe se maaola fale nganga I tostono ili tato ya kalesia ya tupu maola ola lau fanau e pei ole fato anga na fista lai ya Yesu Keriso au nei ole vile moni a o loo cha mao lenga lua vina ya fa mai o la umai fua e teo se wina ye na ya fua mai ati fa manuia le tua I ati oya le ngata I lele cha mama le nofu alo o mea uma wa silafia le tua wa ya fecha lai a faito teo le mai se mea ilo ungoa o te faya lava I le suwafa Yesu Keriso amene mamene
0: Ya momoli le nga faftai to fionga I falitua ya malia tele le ya pia pia me foi o saulo tu li foi ya fole tu pui pui o to tai ni I wai tu maluenga le ya fief kava o ko le toto Yesu ke viso pa tan wina ya inga ma walunga I se vi inga o le tu ya manu ya tele ta wal manga o to le ya pia ya vi ya le tu
2: Se soy fuaia.
0: Ya manuel neipo soy fuaia.
3: Aleluya.
2: Wow.
3: Mi yale atua. Wow, tolu fitu fitu silima iwa tolu afai onana if you vala au mai. Ia ole ua ua mātou le las sfuru maon tupu minute pule mai la malu mātou pule I o. A o tatalo ia ele e tele tu a yes. Tatalo, ia.
4: Amen, glory to God, hallelujah. Fai mai ua ulu Yesu I tu tonu ole sunaku. Ai sa yele tangata ua ngase lona lima. O te tari tonu, olo I ainisi olo o ngase ngase I o latou a au. Po o latou tino. Po lima, po vae, ia po fea lava, ia le vae nga o le tino. Ona, fesili atu lea ole au sifi fo e la lea. Ha, nga wukou lola au sifi lea.
3: Au fa sayo.
4: E te tau ea, ona... Ona fa malo lo le sabat.
5: Amen.
4: Olo la to sue yoe etau la malama.
5: Amen. Yes.
4: Ai se le yo Yesu le kau la malama Yesu. Ai se we fa sao.
5: Amen.
4: Pe mai ina ia la to mo mori Yesu. Pe mai oi e so auto e ana le man.
3: Yeah.
4: Leo bukari ia Yesu.
3: Yeah.
4: Pe mai le ofisi dia Yesu ea. E ka en fa malo lo sabat ki. A lea pa mai le o aiso outou e ana le manu e tasi a fai foi e pau e le tango ea ma avea e ilunga pa mai le ole o Yesu a ele sili ea la le tangata ilo le manu a ea pa mai ele sili ea la le tangata ile mamoe olea e tata wai o nanga le lei.
5: Amen.
4: Amen. Yes. A o e yai I ina, a o yeise mea e fa ale tonu ai lo ma fau fau, a vea o e matangata angalele I lene I api api.
5: Amen.
4: Alleluia. Fai mai, ona fetala yatu lea o ia I le tangata. Amen. Ina fa aloa aloa, ia lo lima. O te mana o a fai o e fa a fonga fonga mai, o yeise ma fatianga o lo tino o yai.
5: Mm.
4: Praise God. Fatua tua atu ya Yesu lea tatu te tatalo o ya lea e feta lai e le faa malolonga e le neifo iba enga le fia.
5: Thank you Jesus.
4: Fai mai ono feta lai atu lea o ia ili tangata. I nga faa aloa aloa I alo lima.
5: Amen.
4: A e faa funga funga mai o faingata. A lima fo ino faa aloa aloa. Tu uma ia ilo loto malo wangana. Alleluia.
3: Jesus.
4: Fai mai ono faa aloa aloa lea. Ona tu ele lei ai lea.
5: Thank you.
4: Elele Yesu, elele yai.
5: Amen.
4: Amen.
5: Amen.
4: Amen. Pai mai. Ua o I fafole au farisayu. Ua la tou tau pule pule. Ina ia la tou fasi yoti ia te ia.
3: Yes, Lord.
4: Amen. Nga mea fasi oki ama mea oki mea e fai engeka ngaka e kau pule pule.
3: Jesus.
4: E tau pule pule leanga. Pai mai wasila fia Yesu. Ona alu ese ai le oia. Ele manga o Yesu. E kuma waipe I kukungu ngika ngaka loko ele lea ma le loko le anga ma le loko le alo lofa.
5: Amen.
4: A o lea ua umana faile nga alwe nga Yesu. Ua malo lo le ma.
5: Amen.
4: Praise God. Fa me ona fa malo lo ina le e ia o ilato uma. E ra ila ele nga paulo le ma ing fa malo lo.
5: Amen.
4: A fai pole ala va se tu a inga nga se nga se ole ma fau fau ole lo to ole tino. Ma le nga nga. Amen. Lo se mi le leile nei.
5: Sana.
4: Ile su wa fa manu malo Yesu ke riso fa me feta la Yesu I tangata. Awa ne I a. Awa ne I fa atau su wai.
5: Amen.
4: Aleluya. Fai mai. Ina ia tau nu waile upu ale perofeta o Isaia wa faapea mai faauta
3: yeah.
4: O lau au au nana o filifilia o lau pele
5: Amen.
4: O te fia iai
5: Asana.
4: E fia iai lo loto
3: yeah.
4: O te tu ina atu lo wanganga yona luma aleluia
5: yes.
4: O le nganga o le atua o le nganga o le ola Ole nganga ole alofa, ole nganga e faa maa ole nganga e faa maa lolo, bi ia aile atua, afa yo e faa fonga fonga mai, bi ia Yesu Kristo, ole alaba se mafutianga yai, ole mafau fau, ole loto male nganga, amen. Ioe, afa wale mafayuna e vili mai, to atele na itangata ilunga ole,
3: Jesus.
4: Ole rest home, Yeah. Ele ma faina vili mai. Ai fa alongo longo mai.
3: Amen. Ta talo lai.
4: Ta talo ai le motangata le rest home.
5: Amen.
4: Pa yane pa yatu pa I fo yo yo a au fa ola. Wato a tele ila to wa na na ave ya yo o la to tangata. Ona tia ia ile I ina. Aleluya. Yo elo mato wato mato te ta talo ina. O loto fa anoa noa, o le loto ma fatia olo o yai.
5: Mene.
4: Ile suwafa manu malus gari. So ngalwe ina fo ila ato we, ona nei matua, e ona nei tangata.
3: Yes,
4: maro. Fa atupute alofa, awa nei ngalo.
5: Mene.
4: E o fo le taimie matutua ila ato.
3: Yeah.
4: O le fuwa elulu, o le fuwa fole na tel sele.
5: Sana.
4: Ina ia fa penao na alofa ngele ato o itato ulo.
3: Yeah.
4: Walata ale to e fio mai o leli.
5: Yeah.
4: Yeah. Amen. Amen. Hallelujah.
3: Malosa.
4: Praise God. E ala ya ke. Riso Yesu le mama.
3: Amen.
4: Amen.
3: Malosa mos. Yele tu fa malota talo fa tai uno sa mai a. Ola tatu pul kalam. O ta ma fa fa wa I ma fa fa ipo iponga. A. Ta talo. Ta talo ile tu tatu ta talo ya malu pui pui ya.
5: Amen.
3: A ya malu pui pui ya. Ya. Fa I pui pui na fa na uyoi ta mama tu te ta talo ya e fa ya e ya fa ya e fa yoi ya e e te si la fia e o no fo ele I fa I pui pui na lo ya I fuanga le tu I tau nu manuia I tau nu manuia le tu ala tu fuanga wa o lo fina ngalo le ina ia fa mai na ila tu ila lu mo lo fio le tu ai ai mātou te tatayo e maaina o le tatalo fu ili nā mātua mo ilato uma le atua e awane ingalo awane ingalo o le atua pa ia o le atua mamana o le atua mamalu o le atua e ona uma ia ona ona fuafuanga ele maua ele tangata a o le atua e pa ia ma tatalo ai le atua e fa maalusi ya ilato tatalo mo fa ipoponga uma lava ia malutia ya sai sai tia le atua e totonu o lo fina ngalo le tu pui pui le fili mana mana mai le yona yo no oso fa ina I awala le tu le va inga mata male I le tu wai ili suwa fa o kiriso ma tu ti tatalo le tu wai ia malu pui pui ia e fa avai ila wafio fa nau ma te tonu a inga o mata wa inga uma le ngata I sa moa a on maori I usila e uma le atua wa iluala wafio ia malu pui pui ia fusia tau tonga wa uma ona fai numa ola wa fio le atu wae ia ave ave loa ai lo wangalelei tatalo mona I whanaua olo atonu olo sawa ina le atu wae mato te tatalo inga luenga ale social workers a sangama yoe le tau mafai ina ia sao le atu wae ola wa fio sosoani le vao social workers ma mato tangata ia fai ngo fie a wa yaini fa ale tonu le atu wae mato te tatalo ia fa tangaina di metotia e mafai ai ona tue fa ale lei mea uma le atu wae e tue fa ale lei le mafutanga matua mafanau le atu wae mato te tatalo foi mo tina olo o yai le mea e tau le palangi le domestic violence.
4: Come on.
3: I mato te uwa fa sa mo o le lima wa lima tete ina tu lo. Le tu wa ele tu mato te tatalo. Ya ino ile ya ino ile ava.
5: Amen.
3: Ya ino ile o langa, ile o langa le pulea. Ya ino le tu wa o le o mata lava o le tangata. Le tu wa e se se ai le tu wa o le ita I te tonu o le loto le tu wa ma te uti te talo fa atasi atu le tu wa ia malutia fa I poi ponga na e au mai le tu malutia le tina malutia le fa na ia fa pena fo I le tama le tu wa e lo fangia le ia ai au wala au ngaluenga le o leo e masadi ona feo ai au wale sa au wale o le soi fuasa o loto tangata tama ia fa pia ona e avatu le nganga e awa le maa ia avatu le fesua soani ina ia mafai ai le atua ona fo ia faafita uli o tutono a inga le atuae tatalo mo le ngaluenga e kalesi o malava le atuae tatalo mo talo sanga tatalo mo e le atuae le matango fio le vaai atu le o atu o tangata fo I tutono e kalesia le atuae mate uti tatalo le atuae ia e sanga tatala le ala lea fafitai fa malo le tatalo ile atunu uma le au tatalo ni usila le atu wae ma tu ti tatalo muli muli ai la wafio le nganga o la wafio le atua ile tangata e naunau ile wo o lo fa le tonu le atu wae ida ia maua le sa o lo tonga moni ya keriso le fofonga ina o wafionga iso se pule la ale atu wae a wone ina o le mato wo ile lotu le atu wae o to ya te a ufo ile tatalo a wone ne ingate ina a ia o mato ilo ale atu wae ta ua male au ngā ave se oso ye i wo e ta ui ai po le ani mea na tutupu ili falisa ili aso sa ia o mato ilo a ta ute e fe soso wani ita ngata ae mai se lava ili fai ngata e ua e ia ye ua fai ngata ae mato ute tatalo ia tatala fai totoa se i ulu atu wae le tupu mamalu o ai ea le tupu mamalu o le atua le tupu mamalu tamā e faatala lele ioe ia faatanga i mātou faatanga i lātou e fia fia e tala noa i lelelei ma le matautia o la wafio faatanga le ngangana le nā tamā ina ia mafai ona faasa o loto le tangata o loo la fililo eleo iloa o loo te lele fisosoani le atua asia siatu pa iatu pa iane pa iifo le atua ia o mātou iloa ya mato iloa wa masani ai sanga imea ia le atu wae ina ya mato iloa le atu fa ala talata atu iai avatu iai la wafio fa fetai mo mato taitai iso se e kalesia malutia ila ato le malo si fou le poto mai le langi le atu wae a wafu fuanga male so se visiona ono e kalesia ina ia mafai ona aluanga iluma ia ole aluanga iluma lea ole maua wanganga mola wafio lea tuwae walata pe yona pese sanga walata lea fio mayo lea lii ne ingalo ya imatou ele ifa aula ina imatou ona na o matou ona uisi ya awa ne ingalo o matou au ainga le loto fa ama ngalo le loto alofa po wafa inga taa lea tuwae o vayuso tuwangane o a umale o etuwa oi le atua fa atala le lei mai ma fafangu i mātou po o amea ia mātou pe pese ai e kālesia ina ia mafai ona va aia ua iai suinga le atua ona iloa lea ele tangata tātou wo ele tamaita ila tātou te va aia te o sangala e pese mai lava tātou wo e va aita mā ona mātou ta talo lea le atua e alofa mai alofa atu yo mātou tangata le atua e leo ni mea e tali e ai le o langa fa le anganga e serious e matua i matautia le atua walata le afio mai o lo walo ne ingalo ya i mātou faapena faatala lele ina atili mātou masau loto sanga māu ya e maise nisi le atua e faafitai mo alato utatalo ina ia faapea ma faapea lava faatai mo tiulia male una ina male nei polo kalame le atua wato i titi se fulu fitu tau sanga ae mātou titatalo ia maua sa mātou seleselenga le seleselenga ia maua le atua ona o lauvala au pa ia le atua ili tatalo ia o le tatalo lea ia la atu ya ki risolo mātou ali amene ma amene
4: amene
3: one more
4: okay hallelujah Ay ala salamu iba tas.
3: Amen. Dato faita hu.
4: Amen. Yeah. Ifa mai ole no fol me alilo o ya ile sisiriese. E ma o ye pa o lo leona le malo si umalava. O te fa pe ati ya yova. O lo umalu o ye malo olo. O lo o tua o te fa tua ya te ya. O wa o ye na te fa pe a ina oe ile mai ya ye ya le fa imanu. Ma le fa ama I o ti ai.
3: Eu
4: semana o mia le a mai le upule a la veina.
3: Yes. Yes.
4: Alien. Awa o ia. Na te la veina o ai le mai le. O le kele ia o mai le.
3: Ai a.
4: E o ai ai tatou te o ile atua.
3: Amen.
4: E si a fia kele le ke apolo e ka umai. Ia na mai le. Pemai o ia na ale pime tala tuspa ia. O ia na te la veina o ai le mai le ia le fai man. Ma le fa a mai e oti ai. E paua mea sa uki apolo, sa ufasioki. E sa ufa uma.
3: Aleluia,
4: iyo e nga oi. I find my talent to spare ya eu fiu fi.
3: Amen.
4: O ia iante oe iona apau. E te surufa ifo ilalo ona apau. Fumele talent to spare ya. E fai alona fa maoni.
3: Thank you, Lord.
4: Matali pupuni ma me pui puina ai oe.
5: Amen.
4: Pemela ia. Kakukele maka.
3: Hallelujah.
4: When my etele matau le mea matau tia le poma le ufana fana ilele ilea. O le fa mai e fea zwa e punta. Male mala e fano ai lea. Pa usto afe yo to stafa.
3: Yeah.
4: Amen. Male mano ilo tu tamata. Ai le tai tai yane ya te oi. Ke ronga oi. Nga lofa ya you get out.
3: Yeah, it is wafo ke visi.
4: Amen.
3: Yeah.
4: Me na na ba ai ai yo mata. E te lo at foile tau yo e a mio le ama. A o oyo vai. O lo o malu oi.
3: Yeah.
4: E yelo malu.
3: Jesus.
4: E yelo mako malu.
5: Amen.
4: E yelo tato malu. Amen.
3: Yeah.
4: Ole fai mai na ba ai ia ia o mata e te loa tu fo ile tau yo ai mal e ia mi ole anga a o yo vai o lo o malu oe na e fai ale sisi le ese mambe e te no fo ai mai tala tis pa ia ele o o ya te oe se mele anga ele sa isa ia ne fo se mala ilo ufale ia awa polo ai oe ia na angelu ia te oe e tapsi ia te oe yo la uma la tau te ave ia te oe yo la tau nima
3: wow thank you Lord.
4: Le ako ke feo hai malo manatu. Ale kau ave kako.
5: Mene.
4: Elima.
5: Mene. Praise the Lord.
4: Aleluya.
3: Amen.
4: Oise ko.
3: Le ai.
4: Oia, le la.
3: I'll do the next one.
4: Amen. E tau si ya te o yo wala uma. La tau te ave ya te o yo la tau lima. Ne tu ia lo vai se ma.
3: Thank you to you.
4: E to lia le leona male a sipi. E to lia lava le leona ta anoa male ta animo. Ona ua nau nau mai o ya ya te au. Ole mea lea.
3: Yeah.
4: O te fa'aola ina ia te ia. O te fa'ama malu. Ia te ia. Ona o ia wana iloa mai lo uimo. Te iloa oi. E fa'ama malu koe fa'aola ele atua. Pea e iloa, pea e sila fielo antua.
5: Amen.
4: Ma ye vala mai ia te au. Ona o tali atua ile ia te ia. O au. O te ia te ia ile. Pua pua ngā.
5: Amen.
4: O te lavea ina o ia ma.
3: Yeah.
4: O fa atupu ina lo na mama.
3: Thank you, Lord.
4: O le o langa e faafua lo.
3: Thank you.
4: E mali ai o ia ia te au.
3: Amen.
4: Amen.
3: Amen.
4: Ile suafo Yesu.
3: I'll do the last one.
5: Yeah.
3: Malo sanga.
4: Go shia
3: ta ta. Le tu maile ava noa tu e tasi i o le afionga le atua peila vana ta ita ina i sanga. Fai maile efeso e tolu fai upu e surfa e amata maile au. O le mea lea o te toa tuli ai ili tamao lo tate wali o Yesu Kiriso. O ia wafa ingoa ina ai le a inga uma o ili langi a toa male lalo langi. Ina ia foa ina ya te outou e tusa male fau lai o lona vi inga. Ia faa malo sia outou le mana e lona lava nganga. Ile tangata ito tonu. Ia nofo mau Kiriso yo outou loto ili faa tua tua. Ina ia maua, ina ia mauaa o tou, ma ia faavae ina, ili alofa. Tou te mafai ai ona iloa lelei o tou, a toa male aupa ia uma. Ole a inga, ole winga, ole lautele male umi, male loloto, male mawalunga. Ia iloa fo ile alofa o Kiriso, wa siri siri ese, ele mai loa. Ia faatu tumu ina o tou, le tumu uma lava ole atua. Ia ia te ia. Ole na te mafaya o na faya o mea uma.
5: Amen.
3: E faasiri siri lava I mea tātou te ole atu ai. Ma mafau fau I ai.
5: Oh,
3: e tusa male mana o loo matuanga lue to tonu ya te tātou. Ia ya te ia le vi inga ile e kale sia o na o Kiriso Yesu. Ia unga atu pulanga uma. E faava vau lava. Amen. Vi ia le atua fafetai sau. Samoa e ua mato uo o mai. Ile si ui o le mato upolo kalame vi ia le atua fafetai. Masanga fafetai. O salome mito moile nei.
4: Ia vi ia lavale tulne ia fia. Fia tau faia soifua Samoa. O talasanga se yuli pule ti uato.
5: Sa iwa le au tulo to mispasi.
3: Soifua ia Samoa.
5: Praise the Lord.
3: Amen. Thank you Lord.
4: Hallelujah.
3: No, that was all the quote. Yeah. He said one more.
4: Hallelujah.
3: Thank you, Lord. Oh, he's just doing the song. Hello.

Radio Tonga o Aotearoa. Tapu mea whio e atua ma whio taulotolo Tonga. Tapu moho eiki ka umaha ma tāpure. Tapu moe kautaklot kotoa pē. Pea tapu mo ki motol kotoa pē kumu mea mai ki he ui e Radio Tonga o Aotearoa I pungpungini. Tala ngata I a te au whai ki tua. Ka tā moko e whainga marieni ki whakahoko atu. Ki tau polo kalama ki pungpungini. Kau sene koloa ku whakuponga I atu. Kau ngā aue re te otonga a te aroa I e mā tahani mahi na tolu. Ki ono tai tai re reiki motoru ki polo kalama o pungpungi. Ku tau whaftai ko tau peki o tua mafumafi. Ku tau wausia ai aho whakoloa ni. Ku aho tokona ki e ni ku ono on. Sunde, ono, ono. Ku kawenga ngā aue ai re te o koe lalanga ai mbui ki kakato laisi. Ku tau ula polo.

We le te tonga Aotearoa ke lalanga mo ui ke kakato ia Klaisi. Ke tatai mito I minite I wafulu mawalu pe hoko e fitu. Ahatoko naki e ni ko honoono o sune wanoa wano. Me lawai tau polkalama whakatua meri e ki he pongpongini. Whakahoko atu e he tangata I kifaifikau. Ambeli e spalu. Peo gea ia tui mo e whakatawange. Nai hoko ai polkalamani. Toko ne peki hono lalanga e tau mo ui. Ke kakato ia Kalaisi. Ko tau polkalama te tau hokat kia I ko e tau hiwa kakala pe mo ngai popo ak tala monu. Pea ku whakawhia ti motolo ata pe e tau laini ke mo ta mai ki ai. Hiva e whakawa ke tau hiwa kakala pe mo popo ak tala monu ke aho ni ko heng heng kola manongi pe mo hape o tari eva.

0: Fai mari ko ni tita kolo sa gila ini ki ande ki a sende hema ke fraho ko ma ende popo ki dalam mondu sende hema malo bido ta ma we pungpungin tu ka tifa mari ko
1: ko ye akrel kolo ye bo Malo ba e gwe bubo ke kakai tonga kodua pe I ma man malo mo le le. Ma ma le le le e kautak lotu. Ma le le le kautak kami li ti. Malo mo le le wa gwe. A pa uro pa gwe. E gwe gaj mo gwe li gwe si kautak. Kwe pe wili. Yo gwe kumoli ko ngalo yao. Yo mo. Malo abiyo, malo abiyo. Pepe kioli.
0: Yo, malo apito sene he maka mai beri. Ah, di tuto nga ahati aroa hi pungpungko ini. Tala mo no tepi ngahi fatongi aku fai mai.
1: Yo.

0: te tonga te aroa ke la langa mo ui ke ka kato ia kalaisi. Whenga maari ga niti tau kolose ke la ine ki a Sela Filimoi Hala ke omia ene e popak tala monu. Sela malaita mai pongpongi ni tuka te whenga maari ga ni maa koe.
1: Paweta ike eiki. Ene ke omia e ngahe whainga maari e kotoa pe. Ke inasi ai ki ngahe whae. Oe hala fononga. Moe ngahe potu ngā ue siasi. Oe wesiri ana tawata aina o tonga. Kene ke ihanga o mai ha whainga maari e. Ke lawe ai si ngahi whae e kohen. Tae iloa o tae malawa ha mea. Lawa pe he tokoni moe ofa e iki iku whai maa ki mau tolu. Pe aku mau whaka mo oni kotoa pe. Ko si hova ho mau tauhi pe e ikai te mau masiwa. Ko popo ak tala mono atu pe si ngahi tamai. O pule la a. Ya moe fai fikau o gune potu ngā oe ko ia he whanonga a ngā e tāu ko ene. Katawangi mo si hoa, kene whakamonu ia na ngahi aho a pungpongina. He sāpate, ye tari ui mo ui, mo e whakakoloa ku fai e o tua maho na ngahi whamiri, na ufana o mo na ngahi marapuna, te aku makawai. He whakapita i mo whakamalo, ke ima ua whainga maari he tamai ko ene. Morege mama ha malotu pe ko hanga au na elelei pe tau. He fononga anga. Koe ofa tunga anda e whai he kolosi kare vale. He o tua koe tau tamai. Ogu ne lolo tonga tau hiki tau tolu. Oa mai ki he kuonga koe ni. O tua koe o tua pe ia. Ogu ne whai ho tau tau hi pe a whakapitai ho mau lotomo mau lau maari e. Ke imo ui si ngai tamai o pure la a. Ka umaa si o nao ngai family. He whanonga anga, mo e tari ui mo ui, he sāpa te whakaosi, o e o no imahina. I kaiha mea ia e lelei mo tāu, o e ofa tūnga ana e whai he kolosi kāle vale, nau ke i hao mai ai, te a mau whakapita e mwha mālo ai he sāpa te koe ni. Sione ofa lahi atu ki ati koe, mālo si ofa e ke i tari o mau whaka koloa he ngahi taimi kotoa peo e awa ae, potu ngāu e reti o ke mau whanonga atu.
0: Malo. Malo pito sela ka fata mai mo retio tonga ate aro e pong pong ni. Tala mo no te pepe mo o fala ki te ko e ka ma paia. Ah hi nga hi fatongia o a ha ko ni.
1: Malo.

haina whama. Pe tuku holo ai whaita o kona tapu. Ko toi toloi fō ke hapa koi nina, mena ki whakahoko ia a Niafi, ki ho maoanga koi o Manukau. John Lomu, koi ngā he kuia i e whamatala fō ou, mauhe ni loia. Pe kau aki pe a moe tōnga koi ana ne whakahoko ai ngā oe koi ni, hange ngai whai hano whamana mana i pe whalatolahi ia, ki ne whai a ngā oe koi ni o tupungai e ne whakahoko ai me ani. Koe whamatala fō koi ni, koe ko maua e tō tahani ko ia e ngā oe nane ngā oe ai nane whetoko holo ai, ai ngāhi whaitao ko ia nai whakahoko i he whetoko whakaiki ko ia i he meiri pia o ku kaukua taha foki a John Lomu pia mohono kau ngā ngā oe pena na ngā oe whakataha ki he ne ngā oe i koini ki he awe holo e whaitao ko na tapu ko sirila vai vai tau a walu ko tolo ko ni hopo na tola he foki e ka popo ko pe ke family ko ia o John Lomu i he forma wanga ni afi ke fai ha popo ka ni ngo ye ko tutu ni forma o ko pa ke to ita tolo ye hopo ko ni ka te te o elo ya ke ni forma tala ai to me ko yo tana ki mai ki forma oni ke to wa ki pe mo hopo ni ai ai to fa hoko ai hopo ko ni a ho ni ma ko ia o sume o e mahi na ni. Nai tōde fuki e pare mea koe anu slani, Christopher Luxon, ea moe nei kau mui mui, moe nau tolu nau tūki moe hamalai koe e pisnisi, ki Queensland ia, a Neafi, ai a koe folau a houa fokene, e whai ai a e whitala no a ki tamo Australia, kau maa fuki a e pare mea koe Australia, e whani Albanese, e he whai folau koe ni, te au kei fuki a tokanga lahi au pito, ke whai hafi mahi noa ke ongofonuani, kia ke ngahi mea koe hoko i mamani he ahoni. Ko hi he mahino mai he tūnga koe a kia e mamani ahoni ko nau tolu koe a ngai whanua la lahi mo nau mawhai lai taha ko nau tolu ia ko nau pure i a mea koe a oeanga e nofo. Koe tūnga koe a kua hili na e whai whake e whemaino aki he tō a ngai whanua ke ke ke tauhi a e lao pe a moi totonu pe a moi mooni koe a koe ngahi whai hia pe a ngai mea koe hoko. Ta koe ahoni o ku mahino mai ku nau tolu pe o ku nau iwi lahi pe mo mau ai malohi o ku nau tolu ia kwangi e whai tūtū ni koe ai he ahoni e kau ai whakau kau ku ia he tala noa o e whitaura ki koe ai pare mia nuskani mo e pare mia koe ai o Asteria. Eke ngatai foki ka koe wholau atu koe ni hiri pe ia hanu whakaha pe me saina pe ha koe wholau atu hakau me mipa whalerea e toko wha ki Taiwan. He ngahi wike koni ko mariwa tupe ko nga whoki mai ka ko mao a tala pe mese aina ki Nusilani he kai ke nau toi tari ai ni ihi koi ni ke nau toa wholawa ni ki saina hiri ai tau e taha ko ia koi tuu koi a saina ka mo Taiwani ko i kai whoki ke tari e saina a Taiwani pe ko wesi ai ai ni ihi koi ni ko ia koi pehe na nau wholawa ki Taiwani he ku i kai ke popo whoki ai a saina. Ka ku whaha pok te mihe pale mia, Christopher Luxon, o whai e tokanga ki he tūnga koe ni. Ko ia, koe wholau koe nei whakau koe tōu whā, nei kai ke nau wholau ki rato, whakawhunga e pureanga, koe nau wholau pe he nau ngahi mea whawhui tui tui, pe kune pe he ku ataha pe ia ki hani ihi ke nau wholau ki Taiwan, ki ha mea ku nau whie mao. Ka e toki whai e tokanga ki ai neongo nei whai e tala noa mo e minister koe ia ki muri o Australia, Wong, nare whakahae foki koe tōnga maola loia koe whakakoe si aina ki whai tūtūn ko nau whai ka pē foki pē mihe minister koe a ki muri anuslani Kristen Peters whataha pē moe plemia Christopher Luxon e whai e tokanga he koe palopalema pē inia anusila pē a mō si aina pē a ikai ngā tai foki ka tēnau si ofe tōnga koe a o ku whai e hano whakataptapui e si aina ai whanua koe a ko taiu arni. Koe ngahi ngongo pe ia o ku wala malapa ki tātana ki mai pe mā ki tau tolu i he pongpongi ni.

0: Radio Tonga Aotearoa ke lalanga mo ike kakato ya kalaisi. Whenga marigo ni te tau kolosia I ke helai ni ki a Anahila Kanongata ki Omiha ki Iongongo a no nobia mi he whonua. Malo pito ana.
1: Eo, malo e tau ma o tungpongi ni kore pe mua ke hofanga I whatapu ka tana ke atu ki he tau ngongo. Ka inga ni ulaba duane po ki hono whapelonga I he tau fitunga full maha fitu. Fitunga full maha hiva o kolisi Tonga High School. Pela mi aia e ki lupi pau u awe I oe hau tuita tayone. Eki Princess Angelica la tu fui peka halaval mata aho. E pei fuk mai mai mohi vai a eki anaseini tu povei hola ani po. Tala monu atu ki he kolisi at Tonga High School. Whaka osi e nau katoanga a ke malanga I pungpungin I loto fale ia I he hongfulu. Ka inga ulo tonga malolo a fale alea I he weekend I pe au tok fokotu I he ahatani makoni osune. Ka koe fotu u I ahatani mausune a ke ai wike mahu inga au pitoia. Aia koe wike eni o ku eke ia I he kau whare area. Ai ngai komiti inga ue kona whare area. Ai kau minister ki e nau fua fatongia I he tau paanga whaka osi koni kuo tau mawahe mai miai. Tuk mai foki ka inga I he coroner's office pe koe ofisa pure anga o kuone sivi a te kia anga tai maino. Nau tuku mai hane nai hanga I tala noa whikau aki mo I mālolo koe a whakafofonga whale alea. Whana na Efeso Collins kon I whe pueri wafe mā wa full mā wha. Na tuku mai kone officer ne mālolo a whana na Efeso Collins ko inga koe hoko kia I mā ki mafu. Pena e hoko mai I ao ko ia ne kaiki kakato a ngai mea ngā ue a ginau tolu. Na nau hanga koe ni o fotu koe ni ai Polokalama oi aho ko ia. Ne wahi mea lalahi ne tuku mai he e ofisa o ne tuku mai. Ke tau ako me mea ne hoko koe ni kia whana na Efeso Collins. O ka pako kia ha tau katoa nga ufotu. Pia mea mau I ngā ke wakai I ki ngai tawha ki koe ni potu ngā ui pe o kukakato a nau nau. He koe ui ngā ne hoko mai a whingata a ki a Efeso Collins o kui kai ke nau kakato a ngai nau nau. Pia nai kumi mai me I ngai whare ke ofi mai pe angai mi sin kon ke toko ni kon ke fenga ke fuka moui kana I kai ke moui ne pe ki ai pa si pe kainga tuk mai e pure anga leipa e he kata ki ifa e leipa tuk mai e Right Honorable Chris Hipkins aneafi angai fuka tu nga ue a leipa o ka pau e hoka a leipa o pure anga I he ao fitu kon o novema o ta uni e tuk mai Right Honorable Chris Hipkins te e ko nga himi a kon ke ta fa kon e pot nga mo ui a ke si to ke ta tala tala kon e ta iPhone 1 eta ofi ai tala tala eta ofi ono hiki hake ai tala tala kon e si to ke ta I eta o ta o ka pa ui pure anga ai leipa te ta na ki mai mo si o tala tala ta to tongi iPhone 1 tu o tolu I eta o ka pa ui hoko angai a o pa hoko ai leipa o pure anga I fili fale ale o au fitu kon no vema ai nga ko kamata ke tuku mai ngai fa I politikale kon e fonuani e nau a fotu unga ue o kapau te nau hoko o pure anga I he a hofitu kona nove mako a hofiri ia. Te ufoka hoko mai kua ngongo te fotu ua tupe hangai. Whakaat, angai suko tutu, angai wha e suka politikale ko inga ke mea I he ka inga tonga. A pea tau teu teu fo ka inga ke fili fare area o ta uni a ia. A kwa feitu o kubakai ki aiko vote.nz I he website vote.nz. Malo pita mo mea mai kwa wana ila kano ngata a ka mo mea.
0: Malo pita anahila kau fataha mai mele te otonga a te arai pungpungu ini. Tala mo no te ai fatongi hae.

0: Wia le te otonga Aotearoa ke lalanga mo ui ke kakato i a Kalaisi. Kwa tau taimito e mini te hongo fulu pe hoko a hiwa ka iwhenga maari koe ni te tau kolosia ke kautaha ka tānika ki a Te Vita whakaatai ka vuka o mihao ngongo mo update ni hei at. Te Vita, mala opito.
1: Sio ne malo mo e tau mai pungpungi pela malo lau maari a hou eik mo e rei ho tau ka inga tonga hono kotoa pe mo me mai ke tau polo kalama le ki o pungpungi tau mai e wiki hono kotoa pe toko naki be mo se apate wiki hono kotoa pe waki pe sio ne tau kwa pe tai pe he ofa e otua ne whakatu uta mo ui ki tau tau ke uraki toko naki o e ono i mahina o e tau koe tau toki hanga haki pe sio ne ko tau au ke vae ua e mahina o e tau pau tau kwa pe tai pe he ofa pa mo e tau hi e otua ko whai ma tau tau pau maasio tau ngai whamiri si kai nga tonga hono ko toa pe kai ke nga tape e ting nau tolu ku mea mai ke taure tio i o karani ni monu silani nau tolu mea mai he ngā luo pe tau whawhetai pe he ofa e o tua ne whakatu ta mo ui e tau mo ui i he uraki tō naki o no i mahi nao e tau koen pako taure a pe ia a honi ko whawhetai pe he ne okasion ne waki pe sione ko whawhonga te e whamalolo tukong whakonga te pure, kau mai e toi ngai kau ngā aue, e kau tahatāni kā kāti, papa toi toi, te koe a whilo, koe e tua sila e whakamo ui, whakonga te whakamālolo to honga, ke tau kā inga tonga hana ko toa pe, nau tua ke iake, ange o awe nau ngahi mea lere, ke o mai ho mou whalala, ke kau tahani, pa moe motu an, ke whaifatongia maki mou tolu, e tawhaki o e whakatau mea lere. O fa fonga to fa malolo to hua ave na unha me are de kina to ya se tu ta ki mai ko si ma u hatto ko ni e ka fa ke fa ta me are de o kuya e fa malolo to hua ta me motuan ka mai to e na ka unha o ka ta tan ka ka i he se nga o ya na ta u fai he mai na ko mari wa to ta u ka mo me ke mai na ko ko ni mo no ngai nga ko nga o o amana ki pe u he kai ki to e ririu tau hoko hoko a dai pe a se ngā ue aki o tau a whai mai ngā hei tau la a moe kau tahan i ta whāki o e whakatau mea le resio ne a e koe a whanongo nongo pe a bongbong ini ki nau tolu ko tau pe u fie mao hana ngā hei mea le a ki kai ki a kai pensil lelei ngā hei mea le re koe hybrid a to ka sayang ya ka ya pensini nga me alere ma wan ka to atu ya pam he ka ta ta ni ka ka si papa to to nga me alere SUV nga me alere family se afitu se avalu wa u ki nga hiveni tapo kepi manako ai to tau ka nga tonga u ma u ka to atu ya pam he ya te ka ko ka ka to nga ta no ansione ko ya u tonu hi ma tonu ko pe ke to asira to ka mowi e ai pe motuan ke a faifa ton ia ma tau ka inga i he tafaki o e whakatau mea rere. Ko so afe a bongbongi ni ko tau ka inga tonga no kotoa pe. Mo afe mai he ia ten, pe mao ha munga he mea rere, pe mao ha tokon, e nga e tafaki o e whakatau mea rere. Fai nga maari au pito e kautahani ka mo e motuan ke tantari ho tau ka inga i he tafaki o e whakatau mea rere. Mako ki mea peu fai ke halawe he bongbongi ni siol, tala mo nua pe ko tau ka inga tonga inga inga pa nga au a ho poin o fo ke mo ma u ha a ho nga au lele pa ku fe ma pe pe mo ta hu de reisione ku ha mo mo ko ko to la hila mo ta u ho ha ta i min fe ma pe tau ka inga ke na u ta hu de de na pe ko e nga hi ma ki ku o ku ne o fia e ai ka kai i he taimi mo mo ko ka koe wha mui ai mo tuan mo e kautahani ko tau ka inga toka i he toi ngā tukoi. Tua sila anga maheni ai pe, fika fitu nge au taha fitu i he Great South Road i papa toi toi, fitu taha fitu Great South Road i papa toi toi, fika telefoni i pe koe ua fitu noa, wha noa wha noa, ua fitu noa, wha noa wha noa, eko fika toa toa ai mo tuan, noa ua taha, taha fitu wha, noa nima taha fitu. Noa ua taha, taha fitu wha, noa nima taha fitu, pe koe kupesi Facebook ape, tohi mai pe ai, oi te evita whakata i kawuka, tohi mai pe ai, pe ta toki fitu utaki,
0: Malo apita te evita e kau whataha mai mwereti o tonga Aotearoa e pongpongo ni. Tala monuet ke ngai whatongi ak fuesia mai miheiat meongo e alotaha maki. Tau tok whetau laki I hongo furu mahataha anai ange. Malo apita te evita.
1: Malo sion.

ata kor famle mole ko ngai ko ka ila va to eta u pol kala ma tala no mo ile le ai na ema na ki ke fa hogat me ka ta ha va ka ta to a ka ku fie po ke pe fa mari ko ni ke fa et pe ha a la ve la ve mo fa ka tala no a fe ka aki pe mo e maha ki ko ia ko suka koe suka I he kalasi, koe iau iloa koe suka kalasi ua. Hange pe koe iau ku mōmea I, pe koe tui e hoko pea ki whakatara noa kta whai he pongpongi ni e toko ni pe ki a tektau tolu. Ka inga tonga ku mōmea mai heo pe whakatara fito ki a tektau tolu kuna mo ua I he mahaki koe ni koe suka. O ku hoko a e mahaki suka kalasi ua I he taimi koe ia toko ua ku fuulahi ai a suka I ho tau toto. Pea ku hau ai suka mi he meaka I oku taukai. Hange koe ngahi meaka I carbohydrate kulahi ai ai stasi. Oku ke kai pea moe ngahi meaka I pea moe inu suka. Ai oku neongo kufie maupe ke yaha suka I ho tautoto. Kwa koe taimi oku fukulahi ai ai suka pea ku nilava kene maumau I ho tausino I hangahi taimi. Koe insulini koe ngahi hormonia. Oku fa'u I he pancreas, oku ne toko ni I ho tausino uluaki ke ave ai suka pia me he toto ki he ngako, moe ngahi cells I he uwa ke whakaao ngai, ai koha maua ngaiwi. Koi wā aku ne hangai mahak suka o taofi ai a te me ne fa'u ai suka I he taimi o osilahi fe ungai ai suka I he toto. Koe mo ui o la lelei I he whiao pia moe mahaki, pia moe suka kalasiwa, o ku kamataia I hono iloi ai fōunga ki hono tauhi o mo ui lelei. Pia ko tui koe ngahi mea mahu inga taha ke tau tokanga ki ngahi mea kai ku tau kai, pia ma tau tokanga foki ki he whamalo I sino. Pia ka pau o ku koki motol koe na ku mamatapaka, ku tui uton peke whai ha ngā ue lelei ki ai, ke whiinga ke tuku ai tau I fiin. Pero pau ke fusino e hoko pe ia ko ha ne hanga whakalanga ne poupou I ai maha ki koe ni koe suka kalasiwa. Ka pau ke lava ki ho toke tā pe atu hawhaito. Pea ku whakalato lahi pe ke tau tokanga ki ono follow ia hange ko ia ko whakahino hino ko awe atu he toke tā. Pe ke tau manatu I ke tau he ngahi appointmenti whakawhaito te ria na a fie mau he toke tā hariri ke liriu. Hangahi mea mi iai. Pea ko tui oku I kai uhinga e tau mau e te ki tau tōru e tau fito ki he kakai Pasifiki ai maha ki suka. Ke ewa ke owa teke mau ai hamo ui fiefia, hamo ui kakato, pea mo loa loa foki. Pea ko tui oku tokolahi ai kakai oku mo ua I he maha ki suka kalasiwa. Ko nau ngai aki ia ke kamatai ai nau feinga ki nau, toi feinga ki nau mo ui lelei ho nau sino. Pea mo kamatai ai nau mo ui e tuunga. Ko I aku nau whakaamua. Oko tui e lawa ngahi ai mahakisuka kalasiwa oku ne malawa ia I hangahi waha ataimi lahi kau keke tau lawa tato ke tau hanga o ilo ike. Pako tui koe taha I ngahi whakailonga anga maheni taimi tau wongo I hela ia I hanga taimi nai pia ika I ke tau wongo I aha tau wivi lahi e tau wongo I fie inua pia hoko hoko e tau tu uo fihu whanga whangatapu. Whahoko e pāla infections pia tuai e mo ui e ngahi pāla I o tausino. Pau kia taimi lahi ko e ngahi whaka ilonga I au te mau ai suka kalasiwa o ku kovi pia nenefu ai sio. Pau tau wha hongo I fie kai a foki. Pau kotu I oku tuu laveango fuai ho tau whamiri ke mo ui he maha ki suka koe ni. Oku wha totoloia I he tuku whakaholo ai maha ki suka I he whamiri. Pea ko tui oku lahe ange ne hoko I he ngahi kulupu whakamatakari e ni ihi. Hono whakahoa ki he ngahi kulupu ke he. Ko I oku tui tonu pe ke tau whakai ai ho tau whamiri ke nau siwi maupe o maupe o whai e siwi update ke siwi pe mo toketa. Ka pa uku nau fuusisino, pe ka pa uku nau tau whanoa pe motu ange. Oku lahi ange ai tuu lawe ngofua he motu ange ai tau. Tau te fito kia tik tau tōlu ko ia e Pasifiki e kau Māori. Kau pe kia India pe mo Asia. Pe ka pau ko nau osi mo ua ki nau tōlu I he mahak suka lolo tonga. Hange ko I hange ku nau feitama. Pe ok ma upe e toto ma olunga pe mo e ma olunga ke ai ngako I he toto

Ue rei te tonga Aotearoa ke la langa mo ike ka kato I a Kalaisi. Koe tatai mi o semini te hongafulu maa hiva pia mi e hiva. Motok mea mai aki a Watesoni toloa whiri moi hala pia moi seuke he maanawa. Whamalo te tiki mo tolo hono ta pe, mo ke mea mai heo pe, mo ke maa uivi. Tau kau whataha I e ngahi polkalama. Whai ono whamohi mei ulu ke fotutu o atu. Whahoko atu I he ngalu ea, I he pongpongi tona ki koe ni. Hoi hoko ka te pē ku whamatala I he whikaaki pia moi maha ki suka kalasi ua. Hangi pēku mō miai e lava e he maha ki koe ni oku I kai mapure I o maumau I a ho tau mata. Ne lava foki maumau I ho tau kofuwa pia mō tau neave, a ho tau vae, ho tau mafu. Pia kawe foki pia moi tō o ngā whakamari. Wa ue pē ki he nifo. Pego tui ko uhinga ia o ki kai lava I ke mapure I. O uhinga ai mapure I lelei ki he malava ko ia ke tau tauhi e tau mo ui ola lelei. Pea mo ui fuoloa foki. Pego tui ko ngā himea ke mapure I ko suka I he toto. Toto maolunga ngā hituunga o ngā ko I he toto. Pea kawe foki pea mo hoto mamafa. Moto wait. Tatawai pe ka pau ki kai ke mo ua I he maha ki suka. Ka kumahu inga pea e toto maolunga. Pe mwe ngā ko I he toto mwe mamafa oe sino, ko I ai, ko hono mapure I oe, maha ki suka o I kaifu uke heia pe miho tau tauhi pe, ai mo ui lele. E ala iku foki ahono tae mapure I oe maha ki suka, ki hama o lunga ai suka I he toto. Pea koe ngā himea tene, koe ngā himea tene ala ke whakatupunga ai maa o lunga ai suka I he toto, ka wai ai fuulahi ai tau kai. Koe kai oe whainga mea kai ukai mo I lele. Kawa imbea mwe ikai ke whiunga e ngau ngau e o sino. Ikai ke follow e tawfo ya kawuku o mai he toke tā. Kawa foki bea mwe stress ai loto hoa a. Bea kufie maupe ke whakatontonu e tawfo ya kau. Koe taofi ai maulunga ai suka I he toto o ku kawa I ai kai whaka whiunga pe ki he mea o ku fie mau. O wa te tau kai pe koe ngā koe lahi ai mea kai. Kai ai mea kai whakatupu mo I lelei kawa whakamalo e sino. Pea mwe whakaholo ka pau ke fusino. O tui koe ngahi fōunga ahono whaito o e tō lalo o e suka I he toto. O ku pehe tokua ku stepu e tōlu koe ulak stepu. Koe tau mauha sepu ni tī, koe koe sepu na lahi. Mauha sepu ni tī o e suka. Taimi koe ngahi kawene ngahi whaito o e tō lalo o e suka I he toto. Follow mwe ngahi fōi akau kawe e Dextro Energy. Pea mwe vita glucose. Pea kāu kataimi ku whaifiake kua tō lalo pito e suka I he toto. Lava peke tau mau hae whanki fruit mentos e ono. Pea koe sepun tī siamu. Kau kia I mwe hone. Pea koe sepun suka e tolu. Sepun tī siamu e tolu. Pea koe sepun ni hone e tolu. Kau pefo kia I mwe inu re mani, mwe inu whakalanu. Mililita e teo ni manoa. Pea ki ipu sio atasisi. Pea koe tau mau ai lore koe jelly beans e ono. Au kau iahe ngahi, ngahi stepu ke tau whai I taimi o tō lalo au pito I asuka. Koe stepu hono wā koe hiri peha minite ua, e minite hongo fulu. Pea tau toi sivi asuka I he tonto. Pea kapau ke I lalo pe I he whā, toi kai hafo I mea kai e taha. Koe carbohydrate o ngā ue wave. Koe stepu hono tau lurewa kutui. Ko ene I olunga pe ai suka I he toto I he whā. Pea ka pau ko ho taimi ka I hia pea ku tonu pe ke tau kai rewa e tau mea kai. Kai kai pea inu hataha pe kai ha mea I he ngahi mea koe ni koe konga mā. I puhu a kau moha piskete e ua. Kau kia ye ki I poulu yokhet. Pe koe konga mā kureka e ua pe tolu. Ko tui koe taha ene ngahi whaito. Ofi taha mo vave taha. Kia tau tolu tonga I he taimi o tō lalo apito ai. Ai suka I he toto. Koe te tau ki iko mai ka tau kolosie ni ke kalap a fituha takalaua. Ke omi ai ofa fesi uka mea.

0: Kue le tetong Aotearoa, kue tau taimi o semenitendima pe mehung furmata ha. Kue whakamari kundi te tau kolosia I kia te evita whakata I ka buka pe ka taha kātānika ke whakaosi mai tau update ki he pungpungi ni.
1: Malo pita te evita. Sione mamae tau te mai pungpungi ka koe te ufua malumalua taipi ngai ka vata putoa pena ka vata mai aki tau re tio tau mea ni pungpungi ka taa ki whakakakato atua ipe tapu kalama ke weekendi ka moe ahoni. Kuia I whakawhi roto maafana atusione o tau kā inga tonga hanu o tope. Nau whie mao ha nau mea lere. Whie mao ha hangi koe seniti koe a wiloa koe kespe ki malawa re rei pe e motuan. Ka moe kautahani ke tokoni I o tau kā inga tonga. Ki nau tolu koe a whie mao ha nau mea lere. Toi whie mao ha nau seniti a wiloa koe kespe ki. E malawa le rei pe ia ke mau e he kautahani mai maho tau kāinga. Ka koe au tonu mai, hangi koe tala noa. Au tonu mai ke tua sila soa moui, te utokoni I moutou. Ka moe kautahani te nga utokoni ka te moutou na tau kāinga tonga. Ni ta wha aki koe ia e whakatau mea lere. Hangi pe koe mea kou wha alawe ki ei, lahi ngahi mea lere ke wo whakanau nau aki he kautahani ai ia teni. Ke tori mofiri me iai hau tau kā inga tonga. Whanki kā kai pensin lele I Toyota Aqua mo e whanki kā pehe. Aloa o ke ngahi Range Rover, koe ngahi SUV keke, I he kautahani. Au kā toa tia pa mehe ia teni. Au ke he mea re ke whāmiri, sea fitu, sea valu, ngai whāmiri tō lahi. Pa mo ki nau tolu fie mao e ngahi Ute, Couple Cap. Malawa le rei pe ia mao me kautahan. Ka koe au tonu hipo ki he tua sila e whala mo ui. Fika fitu ngai au taha fitu I kure chau kuro. Papa toi toi. Fitu taha fitu kure chau kuro ti papa toi toi. Fika telefoni pe. Ua fitu noa. Faa noa faa noa. Ua fitu noa. Faa noa faa noa. Pe koe fika toa toa e mutuani. Ko noa ua taha. Taha fitu faa. Noa nima taha fitu. Noa ua taha. Taha fit fa no ani ma taha fitu. Tala monu at pesion, ki he sāpate, wak sāpate, no I mahina pongpongina, mono ngai maunga kiresi, mono ngai sakala meniti, o fake mo mauha sāpate lelei, moha weekend lelei he weekend, mau ngai aho, kaifatongia lelei aho, tai maro au bito I mauha inga maarie, kwa u devita fakata I kabuka, pa mehe kautaha tani kakasi, papa toe toe, Malo mo mea mai ka mo mea.
0: Malo pito te vita whakatai ka buka, ka whataha mai mo re te otonga a te arawa he pung pungwe ni. Tala mo nua te peke ngai whatongi a kwe sia mai mehe iat. Pea mo te teo peke a tapua pung pungina. Malo pito te vita.
1: Malo sion.

Le te tonga Aotearoa ke la langa I mo ui ke kakato I a Kalaisi. Ko ta tai mi o se mini te ua fulu maua pe me hongo fulu mataha. Pe au ku ia e tui mawhakatawa nge toka maari e mea kotoa pe me a pina. Ne ngo na e au awhia pe ki ua uha ane uhu. Ka ko lawe I ati ki tu ai loto Manukau City ku ki I a fua mai pe a alo maari a Natula. Pe ku ia e tui mawhakatawa nge o ku hoko ai ki taimko ni alo maari mai ai lawa e ngai fatongia I a pina. Ki mo tolu kumou lawa tu ki tahi. Whamanata peke kātaki o manatu I ke to'o to'o ai life jacket te liana hoko ha whakatamaki. A te peitala monu ke te kimo tolu ngai tamai, a mana ki whakahoko aho mō tariwi he ngai whai anga lotua pongpongina. Whakatawa nge ki o toa mafamafi, kende ato haiwi moha maalohi, moha keresi. Ke whakakatoa ke ngai whatongi e koia a pongpongina ki a tapu. Fama na tatu ata pe tau laini no hiva tolu fit fitu tahani ma hiva tolu kia teki mo tolu fie tala hamu popa ki tala monu ata pe tau laini ko te whakao ngatu e tu waki o e kumala whakatau lelei ka ingatau nga o Aotearoa tatu fito ki loto o kalani lawa ki ke mau atu a e kumala whakatau lelei koe ni pia me fika tolu ono hala vaine, vaine street pia ko fitu take ki fika telefoni koe noa uataha noa valu nima fitu tolu ono valu ono ko e tuaki a kumala whakatau lelei, lawa ki ke maua me fika tolu ono o hala vaine. Peko fitu take ke fika telefoni ko e noa wataha, noa walu nima, fitu tolu ono, walu ono. Whamanata te peko ki mo tolu o ku na mo wausia hangahi tāpua ki ihe wikeni, community sharing, be mo reflection, Aiki polo kala mako iku tau hoko ki ai, koe whakamaa popo o wike, my community reflection. Ko ki motou na mua usiahanga hi tāpua ki peo kumou loto ke wahe wahe mai I heo pe, te lia na hoko e koe whakaloto lahi peo mui toko ni ki so tau kai ngatonga oknaumia mai heo pe, peo kata pe e tau laini ke mou tāma iai, koe noa hiwa tolu fitu fitu, tahanima hiwa tolu.

Wele te tonga a te roa ke lalanga i maui ke kakatoa i be ya klaisi. Whamalo atke te ki mautolu honokotoa pe, ki mumia mahi au pe, tau kau whata. We au mengi he tau muio e ngā we, paku ata whamalo ke te ki mautolu. I he whainga maari e ka tau kau whata, i he pungahi polo kalama, o ele te o he pungpung koe ni. Whakao tai pe, ai ki pōpua ki birthday koe ni, ke te koe Daniela. Tau whaftai peke o tua e ne tau himaho mo ui o Daniela Afiaki. Mo ui o ausia ho tau walu. Koe tau walu koe whakakoloa. Koe ngā koe kei ofa e tamai o whakakoloa koe. Pea moe tauhi a ngō mātua. Tau ese kao mā sifa. Pea moe kui a tūri. Pea moe ngō tua whafine. Pea moe whangatoko ua. Atua e ofa koe ia ke te koe Daniela. Pea moe ngō mātua. Tau ese pea moe sifa Afiaki. Pea mei West Auckland. Whakatau wangi ki o tuake ne hoko hoko atoi pe aho tauhia. Koe maari e iae tauhi ai o tuau taranoa ki a iae. Ua tolu e saamea te vita. Ne whakatokoto koe ke ngahi toa whakulau muka muka au ne taki ki ngahi wai ku whakanonga. Ko hoku lau maari e kune whakafoki. Uku ne taki au e ngai halau e mao ni oni. Ko hono uhi ngai, ko hono hua whape. Ko ia ku atu ae o falahi ke te koe Daniela Afiaki. Whatawangi ke mauha aho fie fia I he ahoni, hoko si ako iaho tau walu koe o whātu ia pia mi he ongo mātua. Sifa pia mo tau ese pia mo I kui ko tūli pia mi West Auckland.